ha ni dum kan ni no info o ha ni dum no ni aso ni dum no this me jam tax yo anes ke bi ayira ni aka ho asem sa hwete hwete sam like you do baby so what have you done for me lately ask yourself Mr. Taxman